0: exemplu, le meha algu bei la gaine nu sen sulu la digne le uriba bei. Aba ti la den haba burigu, mania ga di tilun, luagu li figon. Adum reha ligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lili nu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri, le la nugu ngarabali. Si adima ya lu hasigiru nei, Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamal bebabune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le. Lunya largu du ninya. Uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bei. Hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu la guflira linaru dimure le.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
1: Agaraba hatubuir huswamprugu larige tagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haninya gu bai profetagu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu dahabai wakui apostolu gu hun. Lida ge sumburikate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariagu ne luriba harita guhon, aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la digani la bungi usun kate lida lidani lun la digani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidani la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua legu etombe. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga la dara saru la gufliru nebungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, Haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chile rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile rujiberu ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurigu aguda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyuhongu wa lubungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huwara te luhofu dahani. Lida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gun sunkate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Aguro ba muti seri sielu lume seri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwara guabe sun kate nyen. Eni buidu bai sun kate nyen, richagua. Egia lubai tini tuhenyu hise tienu. Sung anha la agura bahi burikate le. Houcha humalu la darirunu bungyulida darangi le ligibukie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Logu la gura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi al lubala kiribudu obogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo e bungyulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lausun anihin burilan tida gie, henenguti gufaran da valan. Hatibide oga banya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tila nichugu laburin ha Pavlu segun hagiya. Itara ke hadiga tun buritibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate le. Digia lubaiti, ni duha yung hise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Koni gigua huma hungua. Loi hea yedunu girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan. Itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu, naburhañi burikateri lenhu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hosombadi, labuye bawabure me Jesucristo luegien, wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru guñi richagu. Lida guñi Jesucristo ferudum ala, wafigon. Anima marugu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lung laburu guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grigia le eibu gube lidan luburiga. Ibidia tilung halion boy la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lilan uribu logu mafui. Naburu habai hun niranguyu lugundu subudi huma lela buingi uguchili. Naburu habai hun agubrigu lugundu subudi huma lela Jesu Kristu lemeha ani halibwe lumage furumetida. Naburu habai hun niburenginya lugundu here huma ani rasibi huma lela reru buingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lela uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubon hun niburikata ilelida mwe ubon. Ahin hinsi nye ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. agamba du logo ni tela laga ni Kristo. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristo gwento. Lija wasubu dulu li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agin hafrida, lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le timatimata. Ahinti huguya, rura li Kristo sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Na burhan boy lubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje haban. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hage lakani kubanyo Kristu. Mafinye tiyan ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalun hasubudiruni irahu ibidi engili uguchili hon. Harian kubanya logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara herede rubaginye lida ama luma buingi irahu luma buingi uguchili. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi larian kuni Jesusu hon. Nabur hanya iburi kateri lehun, habuguru ha gebe businye banya heye dunu. Ainti huguya, ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amulun la rufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun, ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itaralinya lubaiti, niranguyu, Itara meme huma lida aba luma Kristu lu damye la liyabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwawagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate luntiginye asubutiru ni luagu lirangunyu la mbwingyu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lu mbwingyu uguchili dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirangu mbwingyo. Ani inari ni logo lirangu nyi wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirangu hadi wa mbwingyo gweto. Ani lausun marufu dungi li la mwon kata badi wa lan. Li dame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itara waba lan kailigia. Lugundo warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boi dirigwa lumuti liluru du buingyo lugundu lo kate ile figo ube ladira wagua liluru du buingyo. Subuti huma le logu lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon luagu. Sun lubo itile lida abo ya baluma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abo ya figo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ya gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eye dutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubay lida figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le liru buingyo asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingyo. Subudi wati katanya la lirahunyi banya buingyo lumo katanya la lirahunyi bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigumbali le buidubay o misi habu la lun liduhe luwaigin Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we luma ge furumi eti dan. Luhinsi ye guwa wama wama wu. Mon lumuti itra wama kai kain. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bay kain. Ani buiti le ladigu bay lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insiyati ya waduhen yuloyege Jesu Kristu wangu. le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubu ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida laniki lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lunuti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahu madari runga wanigi duru wawago niduhe ino kayara bai wajabu indigibu kiyo buingiu lau vemeni gini luwago. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wangu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awe lagundara. Luguma dimbu ingiyo, luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wongu. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiyo, agana watinya lida mbu ingiyo. Agana waligia mbu ingiyo hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wongu.
2: Primera Juan Capítulo 4.
3: Niduheinu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu grigia ligi. Agamba ten logo liabu ibala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kata ile arufu dahabwe. Lige lebu boi, hagabu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiu, hagaba lumutiwa. Le mama boi lani kubuingiu mahati lagabu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na ijeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lireo buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi yagili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu dalumuti buingiu visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lungu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gili ni yaba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya gowama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launu hibuingiu bo wagun. Frume guargo le afinyeru boy logo lira la buingi Jesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya gien buingi lida. Itra linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya gien buingi lida. Itra linya wayabu ilum insinye la buingi won le gumut. Aba me manufu de dun wama lida me lwe yeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufude. Buga lumuti isi ani timati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi ani le timati lida. Isi ani buingi uon la diga visi ani dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ani buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyaboye gen hisi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hisi ya buti lubuingi ulun tiginye hisi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, Age lira hinyu banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lira hinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hinsi ya la buingyo won, ani adiga wamile lubaybay, hinsi ye hama ginye lira hinyu buingyo won. La digunu ale lubaybay buingyo, ligi ya hinsi habu ni bay lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesusu la lirabu ibuingyo. Ligira ugunye gayara la ganyi run logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu. Choru lumuti tida lanigi logu inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lirau. Le larinya kwe buingyo logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agenye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbae lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bae lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, Kuku ya le afinye boy luogo lira buingyo, lun hasubu diruni luogo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogo buingyo, lugundu subudi wa muti luogo aha wala amuri hafurume gwarigo kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi luogo agamba lani buingyo wafuri yedun, subudi wa muti ginye luogo launa bubadi wala. Ahi ariha abangrigia luogo, La dugunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi idu lun buingyo aba lichugu buingyo ibagari lun grigi eligia ani hin figo lani na oveni malati lo la furi idu nu alu buingyo logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti omuti logo grigi la le anugu bali buingyo kaisi logo chiri maibuguti lida figo Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halilan lirau buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda wun. Luwa subuti runi buingyo le timat. Wabagari dunya le timat lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubo le tima. Ligie ginye ibagari bai le magumucadit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibia maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi na burhanyo gara da tobun nitu. Solano adiribon buingi, lun lani gubon ta, lumahon biranhanyo. Hinse tu nu letimatimat, ani mamarugnu, honginye sunha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, anile lun bai wama bai la, sunata. Binila buingi uguchili, lumawabune me Yesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi, areini, agute me habu luma hadarangi lun, hun lita inaru ni luma, isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lungwa bagaridu. Gwetonti nitu, ayumara guwatu nabun lun, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun, ligia meme le wamabai, luma ge furumi etida. Mini la isi yani, lungwa bagaridu segun luguma di buingi. Ani luguma din buingi yo, luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii, luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigmari logo Kristu. Resipi humaime, afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi uguchili luma, luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrige humo, mama lau arufu daha ni le meresibira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
4: Turuwali gara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyo gara da tobun, numada gayo, le hinsi ya bainu le gumonti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubuidu la lidi sun kate ibon. Lungi ye magadi ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibon, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lue igen Yesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranhunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luegin Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abaguda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai weteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi, Mahati, diotu refesi, lidin laule waboibwe, lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni yaamu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempu lo uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingyo. Ahin le adiga ti uribati ibidi ngi li buingyo lo. Bui ti hadumure hasungu bei logo Demetriu, ani inaru ni logo bui dula ligaburi. Gefen ti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inaru ni lale warinyo kubai. Gibeti yebe lunti narinyo kunibu. Gama lumo, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agura batina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri la rufu dubai bungiu, lu huan. Capítulo Aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subu digada lali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lu bui, la ulouna hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, la usun le la rihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubo iluma gebungiu adiga hage gasu lo kate ile buruwa nyubo ya la diga jarafa lidan lula susere dun.
5: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma gebungiu le vima ambay luma ge lubara ge lagu miserunda. Vima ligia gweto ani Lelumba iliabi, luma gien hama gien sedu zifirigu haligibu gebaya lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu, gefeti le gumfuli bay, le frumia bay asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubaya. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita. Le meme lugu chibay, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bay luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sung kate. Tinya la ino bungi le sung tika bafu. Le mima bay luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligi gwento ani le nube liabi.
5: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi Patmos. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagambu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
6: Aburga bai sunle bari hubai. Aba me bonga hanukara da tuguye hong tila na sedu li vili si tologo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragunu nanihi kala adimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi birikai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirei leibugu duna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba nabu na halubadu lugudi, kama hiladi. Kama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen, aba lania guno.
6: Manuhu te dagu waba, au furumi eti bay, au abumu honi, ani le mima bay, hilati na meha, kama lumu gwento mima atna lusunda. Ani hiligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo, aburha bay lupay ti le barihu bay, le gweto bay luma le lumbay la susirado. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha parihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo
6: 2. Boburga lu angeli letina biligilisto efezo bo, baniaga mehon,
7: itarali ananiya gon aule hau bai sedu waru mali na nu mule no we leginya ei bugu bai labad na was sedu lebu sanu de lule bol subudi muti son le hadu gu bai subudi muti le der huati mari nu mahagura sa ani subudi nu muti lo agu sinyala hafa uni hau riba mai subudi nu muti lo agu hosho kwa huma ya la ha ani gu mai lo agu apostol gu hama ani mama apostol gu hagi ani dari huma ni lo agu ye hama gagura su hadu ani supri huya sarago li na huati mari nu agu mabusha ruga huago lausun lira ani ngaba kate hadiga magunda tina lau maweni halinisi hu keme ha forumi liga lobaiti harita wa huma ida hiya la meha ani hasakre huma adiga humai kate le meha adiga bi forumi ahi madiga huma itara nidi ba huago furese apa me nagidaru ni lebu hisangu galu lida ge hulubara ahi kubeli ha sanstre hikabu lausun lira lagu ni hufule se iliere u kate lebu harudu bai Nikolai tegu hum luma buri kate le hadiga bai legia iere kubai no
8: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri legilis.
7: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita be legilis to esumiru na bong, banya game hon, itra lia narinya gong, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva anya, subudi lumuti ha sufiri non luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre ya hama haariye muma ya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafi fiyo hada gya furisi rugun lulocha wagunu hafinya sumhu gwe. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magumu cha titihong. Hafai ruahame.
8: Le garige irugubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baniga meho, itara lina narinya gu, aule gama baru efeito gagi lubon. To biango bon amana. Subuti numuti gine lwagu lida la fulaho na yin lubai lala na larui ha mafia hagana wu. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humagile hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube ya tipasi lege febe buiti nuwago lida fulago le nye lubei. Le nye lubei laguma diha mafie. Kama lumo, anibu kate hadiga magunda tina lau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abi balaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lida ahorugani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya ruda wa Nikolai tegoguma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagainte guhama virigi hadiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afri domo ni imbulu mkine.
8: Lega rige irugubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi gong aba dhugu na ruti lun lau aba ili isere guru wa nyuluwagu le ibidi ya timi kaa on lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida mbiligi listoti ya tirabong. Baniga meho, itra liya nariye gong au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nugudi kei boronse le ircha wa uwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitu lau hagurasu. Subuti numuti nye lwago hadugia la kate buiti guento lwe mehe forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to aria wakon lwago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoruwa ni luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruwa. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wananyi metirangi ni ama haagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segule la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rugu dahani ligia, Machili ni yegini asiku dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. apa me hagu mudiru ni necha ni gurilau badu lani na hagu mudiru ni le lauti gurau. Apa me hamuru gudagu ni kaisi sauti ru le lauti mu. Ni shugu bongi e warugu matolani na binafi hon.
8: Le garige irugu bailu lagambu, agamba le le larinya gubai sifirisandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
7: Baburu haluan en le tita me ligilis to saru disipo. Baniya kamme hon, italia nariya go, aule hau bailani bongi sedu sifir go hama sedu warugu. Subudin muti son leha tegu bai. Subudin muti lagu ilani hinya la, lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe guwapo ilubare ke longwe. Ariha nali luagu muwa na laleha dugu ba iligibu ke nukungiete. Harita wa huma ilubai tele aruta ube hum. Fala huma, asakri ha huguye me. Ano maga kutu, nitba huwago ke ili abi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagi ruhatara hum. Hagia, hebu kubanuma tau dugu utharutu la duga duuti hum. Agani nutia adaya gubadagu harutu ani magida ro nubai hiri tita ge libro tolani na ibagari magumu chadite aru darugo nubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi luma hagibu ge lani angeli
8: le gariga irugu tilula gambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
7: baburu halu angeli le tita me ligilis to Philadelphia bon bania game hon itra lia nariya go aule sandu bai legia inara ni bai Le gama bani ligele uruwe David, le uwa bai ni aba gayera tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subudi numuti sun leha dugu bai, roa din apa benda darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoru. Datika lau son lou wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunfli tun numa. Na dugu balu hayabi lani gu mafi haye banya, harin gu banya lua kukuri hama, ani mabaga redundia keisi lani kukungie. Aba mena utara wagu dunia hidibu gen luha sufi turuni lau kuwila ngumuti nya banya, isi ya tino. Areita huma li nuruma di luga gura suhuma, liga nareitu batu lubei, lue litani ocho wagune le nube iliabi luagu su upou, luho cha wagune wa soha upou wagubanya. Matisa bini abi, agata hakumi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi. Aba manaburu dhani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nubi ube isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri lili hawago.
8: Le gariga irugu tilula gambu. Agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburu halu anhe lile tida abai ligilis to laodi iseabu. Baringa kame hon. Itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati lele dugu bibungi. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi numuti lagu madili huma animasu hugwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, ibashari gugu bai, madili tun, masu huguya, nevera habaduni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la dan hon. Lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ige nichi gubai dimuni hon lunga gai hagolu le afun hoali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati. Lugin hagai ha dugu harutu numa, luhadore gun lau hasuru suha. Luma aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Luti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligia me numa. Hagai rutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui ha. Itra gina ganyo abananyoro luma nungu chiluagu lala.
8: Le gariga irugu tilula gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Lariga sukate ile, abananihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimu leha bai nu, aba larinya gunu.
7: Waliba nyahu, nanahu dali kate lebri lubi la susre dun, lari ikinye buri lebo.
5: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luagu. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba adubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiru wea ya mutu nyu luagu. Tau hadera gung harutu luma ridi golu habulugu. Lagi lala, guru eligia, afri itu labir haniga luma wayuhur. Nyanyi sed lampu duro guligi bugi. Lagi sed lani bugi sifir. Nyanyi kini abang kata ligi bugi halu kamahamuga abang baran ale lauti bidriyo harungongat. Lami dawa, gaya gulau lala naru hani. Nyanyi ngadir kata ya, gabagaritnya. Bui lau agu, dan tuh lagi bugi pihanagai. Lefrumi etihad agi, itar liye kiri abang liu. Lehabi ama itar kiri abang bagas ugur. Leheruwa itar liye lagi bukai lagi bukiri ge. Lehagadur itar liya kiri abang agi lah mahat. Gadur gubai lagi ya, sisi ngarun luagu kara abang had agi. Bui hanya lau agu hawagu. Dan tu bogu digi ye kiri muna digi habiti. Wejo guari abu hau agu arah.
9: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabaf. Le vima bei luma ge lubara ge frubi tida. Vima ligie weto anile lube liabi.
5: Sagti hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ye mutu hakiya ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Le gabagari bei lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
9: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
10: Kaka tena boi lula daru no libur luma lula teri tu niti seyo.
5: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugu. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataru no libru tukuya. Nilu lalianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara lala daru no libru. Lumalu laheiri dunin sedu tiseyu.
5: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi eligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugungia, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
11: Garisha tibulu banugu no liburu luba hali duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadili igume. Lu hesare widu luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
5: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli gu. Hariyaga lau umala li hereti.
12: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tengu ni lumu dule hapa rubu.
5: Agaba numuti ginye hariyaga ni sun kata ili ladugu baibungi usiel. Le muaru gubai, le labuge baimua. Luma le baran habai, luma sungkate le lida baibu.
12: Luma la tengi bini, inebese ni kuhiri bini, luma ubafu, lule nyumbo ilogu lala na lakwe bini, luma lumu dumu kuhusunda.
5: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
13: Itara lala.
5: Aba hahudurogu wen gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Abat narihi dale laheiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
13: igama
5: aba narihi aba gabayu haruti Nyen yo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailu agu. Ruo ti aba ridilo, aba lafri do aganya ireina luma lu la ganya iru. Da la heiri duma limudun libiya maseyu, aba nagambu la niya gu hapiya ma katenya gabagri ti hagia.
14: Igabu.
5: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu lu le warinyo bailu agu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugege. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gu hilagu be. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudun liru aseyu, aba nagambu la niya gu hauru wa kata ya gabagri ti hagia.
14: Igabu.
5: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailu agu. Aba nagambu la niya gu aba umala li hamida wage kata ya gabagri ti hagia.
8: Dinyari gila liburu triku, luagu le begi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme e begi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
5: Da la heiri dumba li mudun. Ligadun seyu, aba nagambu la niya gu hagadun kata ya gabagri ti hagia.
14: Igabu.
5: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Le abi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu luagu ligadun munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti ya hau buwa gumaya. Da la heiri duma numudun tisengu seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu mungi. Luma luagu hagumfulinu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala lihereti.
15: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagunia koi hagu. Nida le narihi boi. Aba la heiri duni mudun lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba imuwa rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali. Aba la kumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago ba iwudu. Uwara hama gumadni matia, habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu, luma lu dubu.
16: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lu lalini le mubu ilu amu lala, luma lu ilangari me niganyi mudun. Nadiko chiluha ni luweni nureyu ni aganyi, kaba ti ganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
5: Da la heiri dumba li mudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi u ligibu gu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumula ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kamahamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sali lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sun udru ha lida maya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringwa tugiye sun ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luagu luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba la gifi du liru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga li gifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu. Aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari giaba nari giaba águila ama la mida go cielo. Aria que ne ligia lau umala ligereti.
17: Fungiabu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lefidu to lumbum. Hiviru noha hibiri urua angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
5: Abalibiru noha seng.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Ey, guado tu cielo.

0: Aba kiri tu bagi yang lausi untuk umur ilal larinya kau bayi bungki.
1: Aba ti lanjut ni mafia Yesus di Yerusalem, uburu gule sandi bayi honghuriyo. Aba lawari ragadun ni tabul gu tempulu, aba larinya gulung.
2: Ahim dirubu bayi bungkiu, coba bayar ya luhun abu. Lade gatarin halere rubungkiu, larinya kau bayi bungkiu hon lani angin ligulung honi giruni bu. Anak bapati ku haha buru. Lu macho gara bula bugudi lu agu dhu.
1: Aba lona bu ni Yesusu larinya galun.
0: Anega tugien le nero pungiyo. Mausha goboi babure me pungiyo.
1: Aba laniga ni mafe Yesusu lu agu aba wubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowo goboi lun luma buri luwairigun. Aba larinya galun.
2: Nichi goboi sun le bun ahabu ahudura guanu.
1: Aba ti larinya gu Yesusu lun.
0: Disse ba noi mafia la de gatarin hare lereno bungio luru guba babure me bungio bahu turokua luru guba ginye beservida
1: abati la disse do mafia lue aba hayabi angelugo eseriwide dale la gambu bei Jesus lo aguani la Juan frisirugo aba lidi lari gon galileo merede ti Nazaret aba lidi agano wa Cafarnaumu. Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagun fuliru le la buriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariyangu bai.
3: La keire sabulon luma nefetali, lida luma lupagu barana, luegi ogo le nyengi lubai la bocha bai yu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana waha mama banyu kurini. Kuih hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularubu. Kuih aleme halida bi lamunyonga, lani na oveni, arugonga gida malihau.
1: Luma gedan ligia, aba lagume seru Yesusu apuri chihanyen, larinya ga?
0: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
1: Eibuga inelinya Yesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Pedro le aba Andresi eseni ni habagari bei haguri eti aba larinya gu Yesusu hon
0: falahumana aba me meseni hadu la udre ana harugado me kuriki anu lunani kume
1: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro ugu memere Yesusu aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Yesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Yesusu. Aba he leibuguni Yesusu sun Galilea arufu deheina tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu wa luago Yesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigisandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagowe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gian. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loegia obole nyenge lubo la bocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba laware riluago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itera.
0: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gobei hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gobabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. Ladiga heresi virubei muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lunhadigini lugunda habungi. Ladega lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. Ladega godem ha bubai bungi yon. Fulese watinya ha haruma banya aniki. ladega hari bai bungi. Olese watin ha watik mari do banya luago darangi la. Ladega lagu arubanya bungi yo kai si lirahi. Olese watin ha sufri rubanya iba ho ni luago hadug ni lugunda bungi. Ladega hebel rubali don laru ha bungi yo sielo. Olese watin dale hanabago nuguri gya. Ei ba ha hamau aringa kagia sun luyeri yeni huago. Luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La dega heresi biruba aba ume bofaye ti cielo. Ita la linha me haginha hei bahouni wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu arinha.
0: Ita la hinha kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin le feri dira salu lubasua. Kaba gia un hula. O alime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba me hadigra go ni gurigia. Ita la hinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun ha muna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bai, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agunflire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagunfliru sun katei. Ligia le lubei ishi kuti mebere senye luagu furume warga kumati lida gye lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabai lida gye. Arvu daha ligia hongguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumati lida luwara gon. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebel badun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahi abunsera aba gurigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wagu luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara ha huma, au narin hare hon, luagu furumi wargu lan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, didat lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene a fuigo gito batipu, durubai, Fui bai buwari wa, buiti mati lu le feri deroni aba lida ge omega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara da lani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la diga tagamare don ligibu wagun, aba tagano luma amu wuguri, Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladugi yaginye agabara hane. Agamba adnaginye luago Aniya wagu walame ahon, hagucha gulun, hagun fleron lao lel haniya kupay, lao afin yon ni likibu ginge bungi. Aw nariya hane ahon luago, mon lumuti la hafin yon ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru wuta bay waruwe te bungi yu le weiri kupay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma, aha, o wa. Mafi yorunga ni ka uwago. Ladiga furunga kwariga amu kate harinya gun, lwe lira, lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka humai gine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dun gine luagu ariyan wagu alame ha. Hinsien labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au nariyan hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habuban yin hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalun. A uriba bay ouseruno. Itera luba le rahan yin huma hugu chin bungi le siyelu bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya ama uriba tin. Ona ha le huya dando hon muwara tin ya kei hon ha uwara tin. Ahin hari gubanya lubay hinsien ha bubanya hon insiye da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin esa lufrit ha gubra bale licenso no gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusor wa. Ka puitu harutu bai laulira. Ibini ha ibidi habuban yan lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara go huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le si lubai.
4: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubo gugia larinya ga
0: goni ge huma loi hadug kate buiti hagibu ge grige lunru hari hun ai hadug itara nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayer wa ha ige dame lu bai hidara go aba go demeti masubu dirago da huma ilunsun ubo kaise hadug ha biango banye gibu ligil siru luma umadarug agiya Adiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu dirilei ni besi bumada. Adiga humai labu gina libidin wa. Agu chibungi le ariubalin le hadiga bai labu gina libidin wa, liishi kuba hafayiru waha. Tagine le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biango banyi gibo ha hinsie banyi hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lu bungio, bela uma hirumu rugun, daruhu muime hu beneri aba me ha furi dun lu hagu shi bungio le labu go banyi huma nye. Hagu shi meti bungio, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani liishi guba hafayiru waha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri idu lu bungi yu subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idu. Wagu chi bungi le siyelu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyelu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferud na bay uribati le adiga wamali bay, ke ferud na wamani ya hadig banya uribati wong. Migira bawa lun wabul han li dan ucha wakuni, di segdari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay, buguya le sunti bay ga bafu, buguya le wairi gu bay lun sundan, itarala. Itaralinya lubay ti, ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon, Ferud na lubadun ginye haguchi bungi le sielu bay. Ahin uwa ferud na huma amu, obay ginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigon.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itera lungu harihini griga lau hayunaro ya lan. Ninaro hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ahin uguya, Daleha yunaru, si bahu me higibu, aranse kwa hugia me hongu, me feha mamu ka gurige lau hayunaru ya la. Hugu si niruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunaru ya la, aba meti lichugun hafaya iruaha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la, hahi chung hamutiri, ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hachin hamutiri, magahu da diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya iveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nye unginye hanigi. Agu li lampu bayi ugubu. Ani lube iti buidi lube bago, harugu waga bayi ginye lao sumbugubu. Kamalumu ahi sandi lube bago, lida bayi luburi ga sumbugubu. Ahin lubay ti luburiga lubay lampu le bitan bay, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon biyan yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra wabay luma aba hada gien, lisi ke me beresi ni luago le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubay ti hon. Madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toagu dawgu to lumbu hadurunu. Mafuna ke gebegi timati bagari sugu lau eigini. Gebegi ugubu sugu tag dawgu. Arihe huma hontu nur haa mabanya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lau sun lira, ruti haguchi le sieluwe eigini hong. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luwende gong, mewende ti meha ladagra gong kei fuluri. Ain ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bay lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le madihere da huma lubaiti arinyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara gurigi halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago ain huguya anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai Alo ha humay laruwa iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba me lishi gu nisunle hemegi rubay hon. Madihere da huma lubay ti luago haruga. Ladga barul mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bay kada veyu luma guwa.
4: San Mateo Capitulo 7
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongrige ubu aguginye.
0: Michi ka huma haduro amu, michi guwa lamu ka ginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichi kwa haduro amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduro. Le au bai ha misra ha, lau ba ginye la misra ha mbungi yu. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bai haku furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife le lida bai lagu hibiri. Michigan Homey Kate Sagar.